0: dupo lati sami eleyi oni samanu o a dupe o isoji ta ti bere latojo sunday yi lo ma pari o to tope ojo pe lo oluwa ose o fun awon adura te ti gba ninu soji na oba to ba ti soro ile ami oba to ba ti soro ile ami jolo gbogbo ile pariwo go go go go go go go go gbogbo eniyan lo ba jonje ma sugbon se gbogbo eniyan lo sise re ka bo si eto awon abiyamo ni agbaye lara nkan ta je lori eto ni pe an sare ajamo fun awon omo wa lara nkan ta je nbi ni eri ati je won omo ani ti won bi opa adua bi yamo le lowo ti wa lori afafa baba alabiyamo ni mo je pa so fa ke ye manage jp leni oju are olorun anu yo bi anu be iwa to ma rawo eni kan so lojo ojo si oni ko so nto won o le se lati ten iyan lorun sugbon lojo ojo kan eni to fori jagojara bu ko ba le te lorun o lo pada so ni gbangba wu pe gbogbo igbiyanju re po won o te ri rara oro mi o po leni olufe won ni o fe ma ti araye lorun o je mo wu pe oro ile aye do your best and live the rest ni gbogbo eni to lo fe te lorun na lo tun soro re leyin yi o bi jesu se janu araye to ko te araye lorun awon ti jesu fe te lorun lojo ojo si na pada so wu pe kankan baba mo gi pelu gbogbo igbiyanju mo se araye o je ko de le leri gba eleyi olufe eyan ki ma je loju araye o bo fori se bo faru se eni ti oni yin ni koni yin ni o mama do your best and live the rest on to ba ni lagbara ni ko se fun won o olufe olorun a ma ko gbogbo wa mo se o sami eleyi oni sore daran tomo tomo ori lori mama je ipo olori ye wa pada sibe lo se yi awon ara re ti le koja re sugbo ose yi o ti ma koja won akobi oni joje sonu akobi oni fara ko eko kuko akobi oni ri wahala muni dagbaju ojo ori eni lo ama re ma pade alagba wi akobi re ko ni di sa laarin awon eni ti ya nje laye Simoni lalabaru agbelebu Jesu wa re ni bo gberu re o Elijah lalagbawi Namani loruko je wa pade alagbawi Aposeli lalagbawi Jairu lo pade olore ti o latako oni ri dagiri lori omo re omo mi eni gba bi fugba kokko loruko Jesu ile yin ma roju o o ti gba bi tele ojo anu yoro sinu ile yin ire akobi re oni re bi mango to ti baje nipa ta ye mo kan kuro lara omo re o ya anu gbe ride alafokan to ko ni ba ninu je lori omo re balogun nile balogun lode yo da bobo omo re o idija gbe ko eyo loruko jesu a ni sirin o isubu ada ki sope omo re ma dide isoro ko ni su akobi re di jala jala ayo ni pega akobi re ega akobi re ma pada di testimony sambi eleyi akobi re oni reyin ile ati aye omo re oni da oro iporuru okan dopi lori omo ayo ni bo daro lori akobi atawon omo yoku o ayo ni di owo akobi re mu nibi to tin jeun idaru da pa ko ni wo egbe yawo omo re o oda ma ka yawo re wa jere aya re oda wa tu jere omo owo aye ko ni to omo re ninu aye Isaiah 47 se to ni sha fo omo o la lo omo re to ro ke ko ni wale o lo se ori ke je se kerin ma je mu ibi po ra lori awon omo re leni Jeremiah 33 verse 6 akobi oluwa wo ile re so lo na jogo tomo tomo o ni fo gbo omo re so kiki aje epe naja naja ko ni ran awon omo re oju ki ti na le oju ko ni ti olori omo re omo re oni ti se ni waju olore oni pa yin keke tori awon omo re o alaanu ko ni ja omo re sile iru ki le layi ko ni jale nu leyin o angeli ran lowo dide si otomo tomo isi oko yin ma dide ran lowo dide soko yin oko re yen a ro woyo oko re yen a ro na lo eyin okunrin mo sure fun yin pe ona la fun yin owo te fi toju ile orun pese re ele te fi toju iyawo yin olorun yo ran yin lowo eyi te fi toju omo o ya olorun ko pese re oro re oni di baba wo gan ni aye akobi atawon omo yoku jade laarin awon alase ti aye omo re jade lodo awon akobani okuta ko ni wo igbe omo re o alaanu gbogbo wo ni fayele aye oni fomo se ologbe ile omo re oni ko ninu odun yi o wa jere kunle re lori omo aye oni kajo lara omo re o ipara oju kan dopin lori awon akobi obi ti biti ore o ye gba ninu lete tin sami yo ani gbo mi ninu moto wa ma lori wa ma bo re omo re oni pada si ese aro iya iran wa di ara wo obirin ninu emi opa ola akobi ko ni jabo oju emi re ri akobi
1: awesome talk every day, all day. This is

0: na say I
1: opposite Wema Bank, the Midiri Market. Bag it. Ni lui bade. Angbara adi, amura ale. Fun ipade 77. Bo ti e je pe ma one service loni ninu ipade agbara. Gege be se mo. Ojo meta la ki vi si awewa. Eni kan bi bo ojo Sunday oni ranti ojo isinmi lati yasimi mo. Se ra won ojo meta ta yi, ojo ti adua mo down ni. Ojo elekeji ni ojo Wednesday. Oni wa bo si ojo karun to tumo si ore ofe. O tun wa bo si ojo anu. Wa gbo mi ti ore ofe ba dapo ma anu ninu aye eyan. A si pari e si yanu. Equal to undeniable evidences miracle. Iyanu ti o se foworo seyin. Nibo le wa te tin gbon mi eyan ayan fe mo fi gbogbo enu so fun yin wi pe ikan ninu awon ojo ninu ojo o laro yi e dide nle mo mi e dide nbe e dide nle dadi ati ojo jimo loyin ojo ojo meta ninu ose to ni agbara ojo jimo wa ni 77 to te ibosi ah mo mi ati dadi e ja sare mo bo ni bi pepe e je ngbadua meta ti olohun ki ko fun yin enikan ladua meta alakoko ajo sepo ni to ba mo mo ko yin tele wa leyin to ba mo wa kunle mami e wa do bale dadi adua meta kan be ti olohun ki ko ni iru ojo anu bayi to ni ore ofe nu. Today is 5 ojo kan osu elekejo te aye re ojo odun 2026 enikan ladua meta adua ope la lakoko olohun ki ko mo dupe temi dadi se le do bale lati dupe ti mami eyin na kunle awa to se lore la ndupe awa to se lore re eje wo won ma mo bo yo gbe gaga laaro yi oya pastor mrs temitayo egbo soke.

0: a kan gbadura lo ni ase kan ko to di ojo Friday phone tuntun re jade e ki be mo fe ma wo woli mi. Yes ma.
1: So bo se subu ni le bayi bo se bere cinema confess confession ya wa ju pe akan wo ko mu drug lo o ju lo gan because mo ti ko gbo mu ku mu yen po si oju kan beyin o wa so pe a se bi mo ti ni ko lo para re kilo de to duro dojo eni
0: charge
1: o ro ye po gan eni yen bere cinema soro jade kilo de se bi mo ti ni ko ya were iya re yi na ni kini ko yin na ni o ya jade ewo o po gan o po gan. But mo dupe lowo Olorun
0: mo ni se mo te so ngba yen e kan e mo
2: ben sir
0: cha cha cha cha
1: awon eyan wa nbi tajo tori ajo duro bi family ni awon eyan to le testify si won wa nbi ki ma fagun lati jo yen o lati jo yen o bere si ni ma se normal tori ta ba wa church tele ben a sa jade ninu church ni taba lo si Jesus City big mommy wa wa nbi bayi ton ba mu lo si church bayi pe e sa jo duro segbe yin boya ko fe ri emi a lo won loju asawale ni ṣugbọn ngba to Olorun setan ti emi na dupe pe mo ba Olorun duro tori emi na ti se ribo mi o na ti se
0: e ti se ribo mi
1: beni gbogbo wa ti se
0: mo dupe
1: muslim ni wa tele o ṣugbọn ati di christian
0: gẹ́sẹ̀ ṣe pé ẹ ti gba
1: jésù lolúwa
2: bẹ́ẹ̀ni sà
0: anáwó ẹ méjèèjì kí n pàṣẹ kí jésù kọ fọ́nà hàn ọ́ mama ṣé ọmọ yìí ti wà ń dúró nínú church.
1: Ah, kódà ó ti lọ pé òun fẹ́ jọ ìmídíà
0: báyìí
1: bẹ́ẹ̀ni
0: bó wá lọ́rọ̀ school
1: Ọlọ́run ṣeun ọmọ mi ṣe graduation last week.

alagbara oni o ba se pele ipo owo lo wa to ngun garagara o ti gbagbe pa won kan ti wa ri ko to di pe wo na wa omo ota ni wo egbe kan lo nse oni awon baba ngbejo lo to to ba dele won ma dide fun so lo titi ma fola owo ola ma fi gbe enikeni loju ma wo wi pe ko se n to le woju re lasiko yi bo ba woju e loni ma ti wi pe boba kan lo emi o tu de igbala ni enikan laye o ba lagbara ju be lo so fe lagbara ju ku lo ni kabiyesi eledumare iku ba de babalawo ni mo nkan ti o sa biku ba de pastor ni ran ti saam kankan ti o pe biku ba de afa to nlo won ni ran ti aya kankan ele ti won ka lati le ma je kiko mu olo o je se pele ile nyo o alagbara oni erora e ka aro ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma gbo wa otunu weroyin ni kan ni Jordan 105.5 FM tawa ni ojule kejila si ojule kerinla ni musiba wa shafa off agbe road abule egba ni ilu ekombi akiwa laaro ipe eku ojumo mo atuti ko awon royin na de gege bi won se jade ninu iwe royin laaro yi punch vanguard daily post ati daily trust lawon iroyin to ba mi wata tori awon iroyin to sodo sinu won po dada laaro ya mo mu die die ito wa wa baba ti David abalagbe ewo na la fe enu ko si e ko ojumo ojumo ni ojumo re ni fun wa oni lojo anu olorun ba mi abojo anu ewo wa gbogbo adura ta ngba si pe ko da wa lohun yo da wa lohun loni o kile oni to su atemi ateyin ibi ta ro kan re si ati ibi ta ro kan re si a re re gba ana olohun ni fi wale sugbe ma gbagbe e gbianju ke fi esu ke fi se tore anu tori pe oni lojo anu oni si lojo karun inu osu kejo odun 2026 eri oluwa gbe mi leke adebayo loko mi mc rawo yin na re agbalagba omode tin pegbe baba e loko mo ki wa laaro yi o peter olaniya ti razak adeja yi na lajo wa nile agodo laaro yi eku kale eja wonu awon we iroyin gege bi won se sin ni oni kiniwin laaro yi.

won ni lati fi imoriri han si ako ise ile ti awon eso alabo bi ologun ile ti ori omi ati ti ori ofurufu nse lorilede yi are bola me tinubu baba ti buwo lu afikun owo osu won afikun owo osu na wa laarin ida 30 si 80 iyan 30 to 80% gege bi oludamoran pataki fun are lori eto iroyin iyan bayo ona nuga to se fi lede lojo isegun o kere tan awon ologun ti iye won to egberun lona 150 iyan 250,000 ni yo je anfani afikun owo osu na gege bi atejade ti ona nuga fi sita loruko are bola me tinubu gege bi ohun ti o salaye eto owo osu tutun yi yo bere lati ojo kini osu kesan odun 2026 ta wa yi awon ologun ti ipo won ju eyi ti a mo si colonel lo yo leto si afikun owo osu ida 30 awon wonyi ni awon ogagun bi brigadier general major general lieutenant general atawon general lasan awon ti ipo won bere lati colonel titi kan awon ti won ti a mo si warrant officer yo gba afikun ida 50% iyan 50% nigba ta awon ti won wa ni ipo sergeant yo ma gba ida 80% eyi tumo si pe awon onipo kekeke yi ni afikun ba owo won julo afikun yi ni ile ise are so pe awon o mu ki owo osu awon omo ologun lodun kan to ma wa ni 660 billion tele ti o di 924 billion naira bayi gege bi iroyin se gbe jade lara atejade ti ile ise are tinubu ti won so ti won si tesiwaju pe igba gbogbo ni are mo riri ise awon omo ologun ele ti won si ma ngoriyin fun won fun ise takuntakun ele ti won ni won se awon okunrin ati obirin to ran ti won ran won lowo lati wa ni alafia nile wa ni won nilo lati le je ki a fi atileyin fun won lati se afikun owo won yen awon mogun lokunrin lobirin ijoba wa tesiwaju npe igbayigbadun awon ologun ni o se koko be na lo je wi pe awon si ma pese awon nkan ija igbalode ele ti won nilo lati fi se ise won won ni o se pataki be ni apa kan ninu atejade na lo salaye oro po ti iroyin na gbe jade o sugbon agbenuso nigba kan ri fun ile ise omo ogun orilede nigeria ogagun feyinti john eneche ti pe fun afikun owo osu awon omo ogun orilede nigeria nigba ti iroyin na jade te ba gbagbe ko to di bi pe ni isin yo are bola me tinubu ti buwo lu afikun owo osu won be ni won si se neje won leje won bi won se ma gbowo ohun lera lera won si o wa ninu iwe iroyin punch na le ti ba laaro yekunrere e gba change ninu iwe iroyin punch laaro yi

levo pamọ kan ti a mo si Zenith Bank na lo je pe iberu bojo ti gba okan won bayi o gege bi won se salaye sinu weroyin laaro yi ti punch gbe jade won ni awon eyan kan na ni won gba ona eyin wo inu apo isuna awon onibara na lati ni anfani si awon akosile nipa ile ifowopamọ ohun gege bi ile ifowopamọ Zenith Bank funra won ti won fi idi oro na mule ninu atejise ile ti won fi ranse si awon onibara awon iyen lojo isegun gege bi won se so won ni lara awon alaye ti awon eyan na ri nipa awon onibara won ni email address ati ero ibara eni soro awon onibara na Zenith won fi idi re mule pe ki se awon nikan ni won doju isele ni won doju isele na ko nitori o kan awon ile ise mi pelu ile ifowopamo na ni bo tile je pe isele ohun waye oju opo awon ile ise na ko lule be ni awon onibara si le ndunadura lawon oju opo ohun oni awon ro awon onibara won ki won sora fun atejise email atejise ori ero ilewo ati pe ori ago oni e ma so oro ikoko ti e fi wo ti e fi nwo inu apo isuna yin o ile ta mo si pin ati otp tabi awon nkan mi to je be fun enikeni ninu atejise ti Zenith Bank fi ranse si awon onibara won oni won ti ba awon onibara won soro pe onibara wa tooto o ati bere wadi lori bi awon kan se nlanfani si awon alaye die ninu eyi ti ero ibara ni soro ati email wa ninu re isele yi je okan lara awon iru re ile to sele kaakiri agbaye nikete ti awon ti salaye gege bo se tesi waju pe nikete ti won ti kofiri ile ti won ri wi pe o dabi pe awon kan ti wo inu aposuna awon onibara won nibe ni won se ni ka awon tete ya dabo alaye yi gege bi awon onibara won ti awon si nife won gbogbo awon oju opo ifowo ifi owo ranse ile ti o je ti Zenith Bank na ni won ni digbi na lo wa o ti do ti je wi pe ko se enikeni ti o yo owo kankan nibe sugbon won se kilo kilo fun gbogbo awon ti won je onibara won wi pe ki won ma je ki enikeni boya enikan ni ki e fi pin ni abi otp kan abi awon ona mi nipa eto isuna yin ti o je pe yin nikan le mo won ni ke ma fun enikeni afojusun awon ile ise ohun na ni won ni awon ni lati dabubu awon onibara awon ati gbogbo alaye nipa won ti awon si se kini ti awon si se ise le lori bayi oro jade ninu iwe iroyin punch laaro toni eba ni ekunrere nibi ti ile ifowopamọ Zenith Bank ti nko leta na si awon iyan ifi oro na ranse si awon onibara awon iwe iroyin lo gbe jade laaro yi eba ni ekunrere ninu iwe iroyin punch Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọlá Adeleke tó jẹ́ olùdíje sípò gómìnà fẹgbẹ́ àkọọ́dù ti sọ pé òun kò foyà lórí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ náà tó ń bọ̀ o. Ó ní àmọ́ gómìnà náà sọ pé òun kò ní ìgboyà nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣáájú ètò ìdìbò ọ̀hún. Gómìnà Adeleke kò ṣàì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé òun sì ní ìgbàgbọ́ nínú ìgbìmọ̀ tó ń pè fún àlàáfíà nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀, èyí tí olórí ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀gágun fẹ̀yìntì Abdulsalami Abubakar tí ó jẹ́ alága rẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ọjọ́ kan pẹ̀lú gómìnà èyí tí wọ́n ọ́fíìsì olórí àwọn òṣìṣẹ́ ṣàgbátẹrù rẹ̀. Ìyá Adeleke ni òun kò mikàn rárá torí Ọlọ́run wà lẹ́yìn òun àti lẹ́yìn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́yìn tó buwọ́ lu àdéhùn àlàáfíà ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà ọjọ́ kẹẹ̀dógún ètò ìdìbò eléyìí tí ó jẹ́ ti gómìnà tó ń bọ̀ lọ́jọ́ kẹẹ̀dógún oṣù yìí ta wà yìí gangan náà ni gómìnà Adeleke ti sọ pé ìgbìmọ̀ tó rí sí bí ètò ìdìbò tó ń bọ̀ yóò ṣe lọ ní àlàáfíà ti ṣèlérí láti báwọn ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ ó wá ní àmọ́ o mi ò ní ìgbàgbọ́ nínú àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ yìí mo gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò fọwọ́ tọ́ wọn lọ́kàn torí kán má bàa gbàbọ̀dẹ̀. Adeleke fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó dá òun lójú wípé òun yóò jáwé olúborí nínú ìbò gómìnà tó ń bọ̀ ó ní àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò kan wọ́n kàn halẹ̀ lásán ni. Ìròyìn náà pọ̀ jáde jáǹtì rẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ń gbà bí ẹni gbàgbẹ́ ọtí ni òun. Bẹ́ẹ̀ kan náà olùdíje sípò gómìnà fẹgbẹ́ òṣèlú apc ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun Bọ́lá Oyèbánjẹ tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Ambo ti pariwo lórí rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà ṣáájú ètò ìdìbò ọjọ́ kẹẹ̀dógún oṣù kẹjọ tó ń bọ̀. Ilé ìta ọdún ta wà yìí Oyèbámijì ṣàlàyé pé kò dín ní ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú apc 25 tó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú
rogbodiyan to sele seyin lodun 2022 losun nigba to n ba won akoroyin soro ni ilu eko anbo yalaye pe ki se egbe oselu apc lo n da rogbodiyan sile kaakiri ipinle osun o ni ijoba to wa lori afẹ alefa gan lo n da iluru lati le deru ba awon ara ilu ki won ma ba jade dibo oludije sipo gomina efo egbe oselu apc so pe mo n fi asiko da awon eyan ipinle osun ati gbogbo omo nigeria loju wipe emi atawon omo egbe oselu apc lo n fa ni pe awon egbe oselu apc ojere ni o je wipe awon kola won fa akasia ti rogbodiyan ile to n sele ni ipinle osun o wa ni jeri omo egbe oselu apc to le ni 25 lo je wipe ti a mo to je omo egbe oselu ijoba to wa lori oye ni won ni awon egbe oselu to won se ijoba lowo oni omo egbe oselu apc 25 ni awon egbe oselu to se ijoba lowo ni won se kupa lasiko eto idibo gomina ipinle osun lodun 2022 oni won se kupa alaga ijoba ibile irewolede iyen remi abbas ti to je ijoba ibile tohun gangan bakan na ni egbe na ni won tun tesiwaju pe won ni akosile orisirisi ikolu ati ipaniyan eyi ti awon bere pe ki idajo ododo waye lori re gege bi o se wa tesiwaju oni eyi tumo si pe ijoba to wa lori oye bayi ni ipinle osun o lowo ninu rogbodiyan to nsele ni ipinle osun oro po ti o jade laaro yi bo se ntakuro so iroyin na ton gba bi eni gbagba ti mo ran won lowo bi adeleke se nso na ni oye banji ambo lohun na nso ti e o wa ninu we iroyin laaro punch na de ti ri iroyin ekunrere nbe nbe laaro toni aje mu iroyin eleyi to se pataki won ni lojo isegun ana na ni oba adeyeye areni to goose iseleri owo ti ko din ni 100 kan million naira idamo si 100 million naira lati fi satileyin fun ileise eleto abo ibile eleyi ti won da sile ti eni ti o je aja feto moni ati omo orilede nigeria omo ipinle oyo papa julo omo igbowo iyen ta mo si oloye sunday adeyemo igbowo iyen iru ekun won ni awon gbe 100 million naira fun won fun atileyin won lati se eto abo emi ati dukia omo kaaro ojire yato si owo ti oba adeyeye arole odua ti o fi ta iru ekun lore yi kabiyesi na tun gbe oko bus bogini Toyota ilo sile lati fi ran ise eto abo ibile na lowo oloye sunday igbowo adeniyi adeyemo topo eyan mo si sunday igbowo ohun na lo da eto eleto abo iru ekun na sile lati fi satileyin fun eto abo kaakiri ile yoruba papa awon inu igbo lati enu ibode ilu kan si ekeji ojaja keji tun sele ri atileyin la fun sunday igbowo lori iru ekun to si lohun yo kan si gbogbo awon alenu loro kaakiri ile yoruba lati dide atileyin fun won pelu iyun na wa ninu wero irole ojo isegun ose yi ni oni se awon ileri yi lasiko ti sunday igbowo lo sabewo si kabiyesi laafin lori idi pataki to fi da ile ise eleto abo na sile ninu te jade ti akowe iroyin ni sadiq lawan fi sita leyin pade na lo ti so pe idunnu nla ni ile ise eleto abo na je fun kabiyesi oni gbe osuba kare fun oloye sunday igbowo fun igboya ifarada ati ifarajin sori oro eto abo ati igba igbadun omo yoruba to si toka si pe ona to gba farasi ona to gba farasi ise isin ilu je pataki idagba soke atejade na lo so be o wa ninu weroyin oropo o koda igbowo na dupe pe okun fun olorun oba be na lo si gbe oriyin fun oni ofi ilefe wipe kabiyesi e pe bi mo pe se nbe o ni ki olorun je ki a ri won pe o ti soro lorokan ojo kan pelu awon ikini gege bi omo kaaro o jire iyun na jade ninu iwe iroyin laaro toni eba ninu iwe iroyin punch laaro yi

mi o leni kan gbogi o gege bi eni ti ma jade dibo fun o ninu odun 2027 talent to so be eni to je sultan ti ilu sokoto ohun na ni won soro pe awon o satileyin fun are bola me tinubu won ni e ma ku bobo e ma ko si nlowo o tori pe bi mo se wa yi gege bi mo se je sultan talent dan so yi muhammad saad abubakar ti won je sultan ti ilu sokoto awon gogan na ti soro wi pe e wo mi o ti ni omo oye kankan fun eto dibo gbogbo iyen fun ipo are eto dibo to nbo lodun 2027 gege bi abubakar won se ni salaye sinu wero yin daily post laare na ni won ro gbogbo awon mo rede nigeria pe awon o se atileyin kankan fun are bola me tinubu abi omo oye kankan won ni awon o ti ni enikan gbogi pe eni bayi ni mo fe tele won ni gbogbo iroyin to ba wa jade wi pe pe abubakar iyen sultan ti ilu sokoto ni won se atileyin pe won ti n se atileyin fun are bola me tinubu o lohun o ti jade so pe eni bayi lohun o se atileyin fun o ni sugbon ki won ye gberoyin ohun to won o ba so ki won gbe ti kon ma gbe sita mo o gege bi abubakar bo se n tenu mo bo ti n se pe fofofo bayi na la ran fa di ti o won na lo n tenu mo wi pe se ri emi o ti ni enikan pe omo oye ba mi daruko enikankan sugbon yi ti leni oye mi si ti enikankan leyin fun eto dibo gbogbo to n bo iyen ni odun 2027 gege bi oro yi se n jade lati eni to je olubadamoran pataki nipa iroyin fun sultan ti ilu sokoto iyen prince bashar adefaka ongaga na lo salaye oro na fun awon akoroyin pe ohun gbenu sultan ti ilu sokoto ohun ba enu won soro o wa ninu iwe iroyin daily post na lo gbe jade ekunrere wa nbe e lo gba change nbe laaro.

0: E karo sa.
1: Ya beji. Kilo de.
0: Daddy. Baba beji ni o.
1: Kilo se.
0: Ah, ta na lo ti wa hospital. Won de ni ka mo wa. E sa nu mi sa.
1: O le to yen ni.
0: Ah. O gle gan o.
1: Mo nbo. Gba ko ti ti lo san.
0: E se sa. E se sa. E mi da mu o.
1: Ami. Eyin eyan mi ni ipinle Eko governor wa baba jide sanwo olumo ri pe arun ki konle koko to wole toni ni joba Eko fi gbe eto ilera Eko kale ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yin
2: awon osise Lagos State Health Management Agency LASHMA tun ilera Eko gbe yewo won se alekun anfani si owadi ilera Eko standard jara
1: ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti o ni rara
3: duro ki aisan wole to e wa dira fun ara e ati awon ebi re pelu ilera Eko standard jara
4: lati fi uruko sile ko le rara lo si website wa www.lashma.com wa da awon ibere ranpe nipa ara re ni wa bere si ni je awon anfani ilera to peye
5: eto ilera Eko ofin ni nitori na dandan ni fun gbogbo olugbe ipinle Eko
6: ilera Eko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
7: awa agbalagba na njanfani ilera Eko
8: awa oloja na o gbeyin koda ijoba fi ro wa lorun
9: ti won ba gbadura kaisan ma wole to wa wa tegitara
10: ilera Eko standard jara ni aye nitori na jara tete lo furuko sile
11: fun ekunrede alaye Eko si wa nile ise wa ni the good shepherd house alongside Ikeja Lagos tabi ke Eko si wa lori ero ibanisoro yi 0800 ask lashma iyen 0800 2755 2742 ati 0916 9185 920 tabi ke WhatsApp wa lori 0704 535 8275 ilera Eko

ni gbogbo bi ti lanfani lori ofe lati ma gbo mi ni akoko yi iji ki ja odominu agbonu bọlọrun ba nbe leni eyin bi akunle yo ba pada leyin eni owo bi abagbe ni si itura ni o ma bo si o ibare olohun to tumu wa ri osu kejo ninu odun 2026 kere kere odun yi tin pari lo ibi na la wa in January ta ni efo gbe nkan se odun yi ti bere odun lo tin lo yi o bo si ba fi le bole bayi gbe bayi o baba banu ati nba lowo inu osu ikeusan niyan kolohun ko so wa ori eto na la jasi leni olohun ma se o ini ojo ikarun ninu osu kejo odun 2026 adani waye ibare iba gbogbo aju ni lo iba gbogbo ile to moro gbo hey e jaje bo mi ogbon mo lori eto ileni kini mo ma fi se akori ifara mi leni emi ni mo pe emi n se bi pastor leni en se bi pastor je bi pastor omo pastor ni mi o sugbon se bi baba mi ti ma n se hey bi n ba ni emi o ye ka ti mo pe emi olorun nbe emi ikeji na ti ki n se tolorun na wa abalajo won ni

0: Igipo ni bolo oto ka to fi gi omo gbegbedu Jordan 105.5 FM ko ba ni ejo
1: Eku bojo ojo ti ri ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo mi ni akoko yi ibi ti legele ki gbe nfoso eya aparo kan o le mobe oruko mi ni omoba Adedeji Ademuiwa kokoro oro mo ki gbogbo eyan ojogbon ti e ngbo mi lati ko yi a o ni waye asan o kekere alakan a ma ni le lori gbogbo wa ni olorun yo ko le akogbe ati le akota fun ami iroya yo lakan ni mo mu wa fun yin lati le ise Shefa Homes and Properties sugbon saju e ko awon number yi sile tori yo wulo fun yin 0806-514-3581 0806-514-3581 tabi 0912-238-8541 0912-238-8541 Adura ti opo eniyan ma ngba ni wipe ki Olorun ko ile ayo fun ohun sugbon bi eniyan ko ba ni ile ko si ibi ti o fe ko ile si o Shefa Homes and Properties ti won wa ni 5 Charity Road opposite UPA Bank oko oba agege leko ni won mu irorun wonu ile kiko ati ile rira nile yi ile ise ti n ba ni kole ba ni rale ti won si n ba ni ta ile oro to ba dani loju ki kose lenu eni bi won ba ti so to fun yin e ma tu wa iro rebo miran mo o awon ibi ti a ni ile si lowo lowo ni moyi Lodge Avenue Home ton wa ni Morojoda ni epe landmark e ni Yaba Tech Epe Campus Lagos State University of Education Michael Tedola College of Education Epe Resort and Spa ile yi ki se ile nu gbo o ki se nu omi koda ki se nu ira rara be ko jina si titi marose rara bakona ni ani ile si Alafia Parks and Garden ni papa land 24 awon landmark e ni Government Science and Technical College Ilaro Polytechnic Lafarge Cement awon bi ti atun ni ile si ni wonyi ani ile ni ilu Ibadan Abeokuta Mowe Ibafo Ibejuleki Aja ati bebe lo awon ile ti e ba ra ni ile ise Shefa Homes and Properties won ni ifokanbale ko si wahala omo nile tabi ajagunbale e o fi oju yin ri ile ti e fe ra ke to sanwo logan ti e ba ti wa sanwo ni e o ma ba ise lo ta o si fun yin ni allocation lori ile yin o pabambari to wa ni ile ise Shefa Homes and Properties ni wipe adehun wa lori isan die die laarin odun kan ti e o si ma ba ise ile kiko yin lo gbogbo Saturday keji ati kerin loṣooṣu ni a ma n ko awon onibara wa lo sori ile won lati lo wo paapa julo awon ti won sese fe ra le gbogbo ile wa lo ni see of o ati wipe gbogbo document wa lo ni onte lawyer ile ise Shefa Homes and Properties ninu se wari wipe Shefa Homes and Properties o fide mule kaade ma ba won dasa wipe eni to ba ni ajeseku lo n ko ile o lara die die to nri o le so di onile lori gbogbo agbegbe ti won pe ni rural area nigba kan ri lo ti di urban area to si ti laju gba gbogbo eyin ti e wa ni diaspora anfani la ni Shefa Homes and Properties je fun yin o a o gba yin ra ile a o si ma ba yin ko ni lo pelu irorun ati otito nu aseyori kan a ma ranse si omiran ni o gbogbo awon ti won ba wa do wa sijere po ni won kun sara si wa pelu idunu wipe ile ise Shefa Homes won fi gboro jeka a n se land banking investment joint ventures yen JV property consultant property management developer building engineering property and filling ati bebe lo oga nikan laujo okuta ile ise Shefa Homes and Properties di gigi araba ati gi aloye gbogbo eyin ti e tun nilo ile lati da oko si tabi fun ohun osin iyen agriculture and animal farming e mada mujina ile ise Shefa Homes and Properties ni ma lo ti won ba yin wale sibi to da bi oko ba jina ilaki ko awa ki ba won hera rara debi pe a hera ti o lomo ninu iwo na darapo mo ogoro eniyan ti won di onile donile lodo Shefa Homes and Property e le pe sori awon number yi 0806-514-3581 lekan si 0806-514-3581 whatsapp wa ni 0912-238-8541 0912-238-8541 head office wa ni 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko website wa ni www.shefahomesng.com pelu Shefa Homes and Properties ile kiko dirorun nile yi
2: bi ori eni ba ma gbe ni agbe alawore ko ni shefa homes and property ojulowo ile ise to nfi ni lokan bale awon agbegbe to da na lile si ti owo re ko ti gani lara awon ti won ti ba wa do wa sejire po lo le royin shefa homes and property an ba ni raile atun ba ni kole awon agbegbe ti anile si ni won yi o ti owo re ko ti gani lara mojo daniel pe papala nto ifo abi okuta ibadan muwe ibafo ibejuleki aja ti be be lo awon ile wa ki se le olobi o tabi ile nura tabi inu igbo bi agbara ba ti wa lati san tole kan na be ni anfani wa lati san die die ti o si ma ba se yi lo ko si wa la omo nile ninu e rara o be ko si awuruju olu ile ise shefa homes and properties wa ni number 5 charity road opposite uba bank oko oba gege leko e le pe won sori 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi whatsapp 0912 238 8541 0912 238 8541 shefa homes and properties ogani ejo
3: igipo ni gbolo oto ka to fi gi omo gbegbedu jordan 105.5

0: ìlú àsọtẹlẹ agbára lẹnu wòlíì wákàtí ìgbédìde wòlíì pita bí ọládẹjọ glorious child iṣẹ wo ni ọlọrun rẹ yin sí wa lónìí.
1: Gbogbo abiyamọ pẹlu gbogbo ọmọ ológun ló máa jàjàbọ nínú àdúrà oní wákàtí 24 hours with God.
2: Ìkú ọbọdọ pa mí lọmọ.
3: Ewo ìkú ọbọdọ pa mí lọmọ.
4: Hallelujah. Mo ki gbogbo en te gbo mi ni asale nibi to tin gbo mi yo dara fun o. Oh mo tin soro nipa ipade yi ti a pe ni majemu abiye. Ipade yen ododun la ma nse ojo Friday ose tin bo la o se. Bo ko to wa di pa o se gbogbo ose lati sisi ti o fi di ojo yen la wo ninu awe la wa ninu adua. Ni gbogbo abi ama tin sise tin ro keke wi pe omo to nbi yo je eyan. Omo to nbi yo je omo lokiki aye olorun yo ran iranlowo si omo re now nibi kibi to wu ko ti ma gbo mi ipade yen a ma nse bi is a ma wa waju oluwa marathon prayer ni bo ba lo si ma je a ma bere ni 9 a pari ti after 10 a tun lo simi a tun bere mi 12 a tun pari titi after 1 a tun bere mi ni 3 a tun pari titi after 4 a tun bere mi ni 6 a tun pari titi after 7 a tun bere mi ni 9 a pari e ni 10 a wa se bere mi ni isoro njo mo gbo awon time ti mo daruko e iwo lo mu time to ba ro e lorun ninu e bo ba raye ti 9 wa ti 12 bo raye ti 12 wa ti 3 bo raye ti 3 wa bo yu te lo bi se lataro e ba diro le ma bo wo te wa raye isoro nu wa raye be ni so to ai wa re o fe wa ni tori ko si bo se ni raye kan ninu atan ti mo daruko e afi to ba si Nigeria loko mama baba eyin o to gbo mi nibi kibi to ko ti ma gbo mi abi amo ni o jere omo eni ti o ba sise omo o le jere omo iwo baba to gbo mi o ki fo nje le o ki toju omo o ki toju aya iru baba be o le jere omo mama oko re domo si elaya ko toju omo ko toju le fi le ale lo fi sere baba iwo na gboro ti mo so ni wakati ibo ti ki iyawo re buru ko buru to mama baba bo ti ki iyawo re o buru to be so ko si eto re lori ebi re bi so we ni keni to ba wa ti o ba si to itoju re o lo se igbagbo buru o tu buru ju ala igbagbo lo nibi kibi to ku ti ma gbo mi olorun ran mi si o baba olorun ran mi si o mama akoko to le tu aye mo mo re sere bi ore omo ba buru e lo bi awon obi e lere bi aye omo ba da e lo bi awon obi e lere bo ba fe ki ale re o da omo re ni ko moju to bo ba fe ki ale re ko da omo re ni ko focus le lori to ba fe ki ale re o kan omo re ni ko moju to baba idi ta fi gbodo pade lola ni e wa lo ra ose e to ti awon omo re feran ibo ko omo re mo si Nigeria ra ose re dari a gbadura si olorun yo lo ase lati lo tun aye re se mama baba atomo to mugbo ti o se ti o to yen olorun le fo to lokan mi so pe oluwa lo ni okan oba titi joye ah saje a pade lola nibo lati pade to ba ti de mo se last bus stop bere address bo lo number 27 Awoni Street off Luton ni ilu Mose ni ago mesan la rola ati ni ojo Friday ni ago mefa ni role ko to wa di ola ta pade engineer e ja pray there ma ipare de oyo mo pada bo
5: idia ko ba te yan fi tale tale
6: so multiplication that will make one to save his or her property
5: oluwa mo je ri tomo tomo ni toku to ni o fi pari ati lodun tin bo ìjà kó bá ti gbalẹ̀ gbalẹ̀ méjì ó jẹ̀ mí ó yá. Ẹ wọ àwọn tó láàdú àbá ti gbà. Ìjà kó bá.

0: bo ba npenu aye to ba mo ru aye to ngbe wa je maye o bo ba wa ninu aye yi to mo wi pe aye ijinle wa lo wa fi aye esi aye elomi bo ba wa ninu aye yi to ba mo wi pe awon kan wa agba lowo mi riri ni won wa gba ogo lowo e o ibi agbara ni mo wa ibi adua ni mo tin ba isoro bo mi daada o le gbadua bi adua e lo ma down lore elomi o le gbadua ki adua e ma down lare elomi so gbagbe bi enikan wa ti won pe ni labani ti Jacob lo si odo e by the time ti Jacob ma di odo e labani lo wadi pe iru eniyan wo o ni Jacob je by the time to ma pada de won ni ko gbodo je ki Jacob lo ko so mole nitori to ma fi je eyan ara ilu wa wa gbo mi pelu ase olodumare ni mo fi gbadura fo eni fi se aye so e mole eni fo ko so e mole eni so e mole pe o ni je eyan atemi atawe eyan mi la don gbadura yi bo tin sami ni ki wo na o sami oruko Jesu de ye jala bo tin sami ide ye jala ide ye jala ide jala ide jala ide jala ide jala ide jala ide jala ide jala ide jala ide jala ide jala ide jala aye to jile gan o gbe aye to le gan esa to ba je pelu oyibo lo wa o ba je ki awon to wa ni lo oyibo tabi awon to kawe ki won ma re oje pe ko si ogun ko si enikan aye le sa o gbe aye ti won tin dagba do le ti wa gba ohun tenikan ni o gbe aye ti won ba ni to ma fo okan lejika ti kan ma sodun laye e o gbe aye to ma ra so to de ma ra gbesi lori e o gbe aye to ma ra bata to je wi pe o ma di atoro je e gbo mi gbogbo bi e tin gbo mi loni yi eyin te ngbo mi bayi ibi ta ta o si dogodogo enikan da to ma sami bi awon ara mi ti sami ni bi oruko Jesu o ya jade nbe jade nbe jade nbe jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade Jade, Hallelujah, my God. Hallelujah, my God. Ale to lo ni jeyan ko gbina ah e pariwo so pe e gbina ale mo jeyan o ni mo di ti se fi ndaru o ni mo di ti se fi ndaru enikan o lala loju ala o ni ohun wa so ibura o igba to ma ri owo aburu e lo ti lo gba igba to ji ko ka si aburu e lo npada bo eni fi se woli eni fi se babalawo eni fi se alafa to fi gba nkan lowo e to wa so de duare le mo gba pada la leyo bo ba se ami lati bi agbara ni mo tin gbadura fo oruko Jesu baba mi gba fo baba mi gba fo baba mi gba fo baba mi gba fo baba mi gba fo oruko mi oluwa ni ki gbogbo eniyan ko pariwo bi kibi to ba so pe baba mi o baba mi o bo ba le joy awon to wa bi o pa so pe baba mi o wo gba kan lara mi e gba pada pariwo so pe baba mi o pariwo so pe olorun 1944 wo gba kan lara mi e ba mi gba pada e pe Jesu o ya gbogbo eniyan gbogbo bi won ti gbo mi ti owo e owo alalupa ida lara e e to pa ogun eda sogun atoro je owo alalupa ida lara e e to je kawo mi orodo lo owo alalupa ida lara e e to gba ise lowo e to gba ise li olowo owo alalupa ida lowo e to li o jade ni shop owo alalupa ida lowo e to bi o jade ni oko e owo alalupa ida lara e to gba ibu to pa ya lowo e owo alalupa ida e to lo ni ibu to pa yo mo pa se enu agbara olodun bare afi to ba sami loku ibi agbara ni mo ti gbadura fun oruko jesu o ya ko gbina Friday. Wa ka ba mo pe ke mo de mo baba yi oluwa wi pe gbogbo awon ti won pa lele o lo ma se ale lori won oluwa wi pe gbogbo awon ti won ni ka aye won koro o lo ma fi ayo sinu aye won oluwa wi pe gbogbo awon ti won so di eduari le o lo ma faride tipa tipa mo wi loruko oluwa owo aye lara re oruko je ko gbe
1: amije
0: eh ko gbe
1: amije
0: ko gbe
1: amije
0: ko gbe
1: amije
0: ko gbe
1: amije
0: ma wa na wa so ju mi oruko jesu ko gbe
1: amije
0: and no one deji igba wo ni mo bere si ngbadua mo mo oruko ewa bi mo mo oruko lo si ori oke mo ni oluwa yo gba olorun de ta lagbadan mo wi loruko oluwa olorun ti mo fi gbogbo ojo kepe olorun ti mi o dale ma jemu e ibi kibi to ba ti gbo mi ma jemu ipe yi ko fofo o gba ma jemu iko yi aye ale to dori ajamo ekodo ase to dori aye ekodo ase to dori aye epopo oruko jesu mama sami o ase ye jade lara ase ye jade lara o mama ye o sami o jade o jade o jade o jade o jade o jade oruko jesu o jade o ni didakuda o ni seru e aye o ni mu a ota o ni mu a oruko jesu iboji oni lagbade o oruko jesu pariwo so pe gbogbo ise ota
1: gbogbo ise ota
0: bo ni mi o de je yin se ni pariwo so pe ise ota
1: ise ota
0: ti o je je yin o ya jabole
1: jabole
0: jabole bi o wa ye o ni gbo kan jabo o ni gbo kan jabo ise ota ise ota bo ni mi o de je yin jabole jabole jabole jabole jabole jabole jabole nowo yin bi eni to fe gba nkan lowo olodumare oluwa wi pe on gbo mi nibi kan bo ba le fi gbogbo ara sami kokoro ti won gba lowo e ti won fu eni ti o to e je to lo ma toro lowo e ami ni ko se o ya gba ah gba pada gba pada gba pada gba pada gba pada gba pada gba pada gba pada gba pada won ko je do ya pada hey gbogbo ibi ti omo e la gbaja eyi ti won di alarikiri eni gboko lara omo e o gbo mi lara yi oluwa wi fun mi pe eni aba gboko lowo e o lo ma da alarikiri won gboko lara omo e ni o lo fi da alarikiri be ni omo to mu boye won gboko lara e ni omo to ti o gboro so lenu e won gboko lara e oluwa ni o ma da pada oko ti won gba lara omo e oko ti won gba lara iwo kankan oko ti won gba lara oko e oko ti won gba lara e e kan ni mo soro e meje ni won sami o ya oruko jesu o ya gba o mi o gba gba gba gba ale yato patapata o gbogbo ni o ba gbo ibi ase ni mo tin soro oluwa wi pe gbogbo ni o ba gba mi gbo ohun ma yi kan pada fun eyin 24 te gbo mi ninu leya ibi kibi to ti gba mi oruko jesu ase wonu e ti wo so pe ase wonu
1: ase wonu
0: ba ye so pe ase wonu
1: ase wonu
0: aye mi dide
1: aye mi dide
0: ase wonu
1: ase wonu
0: aye mi dide
2: 0 7 0 1 6 FCMB Christ Apostolic Church Faith River Assembly Oloruko account tabi only fisinu account ele na 6 1 4 2 0 8 3 8 7 2 Bole kasi 6 1 4 2 0 8 3 8 7 2 OB Daniel Olufemi Komolafe Olia Oruko Akanti number to lori ofe ati pelele yi 0 8 0 29 30 57 28 0 8 0 29 30 57 28 070-14-33-81-11 tàbí 080-286-12238
3: 08022 38 61 22 38. God bless you.
4: From Lagos, this is
5: Jordan.
6: This is Jordan 105.5.
7: Station with the boys for entrepreneurs.

0: Oruko mi ni Akintolere Adeyemi lati ilu Idanrin. Iyawo mi lo invite wa si program yi lati ilu Idanrin. So gba to invite mi o ti call it contele 2016 mi riko. Ton. Gba Olorun ba mi pari e. Eh ni odun ina ile keji na. Ah. Odun ina ile keta.
1: Ah.
0: Eh
1: wa call it call ni pari.
0: Eh mo
1: 2016
0: mo tin call emi le pari e.
1: Okay.
0: So igba ti yawo mi wa to wa ni mo like mo ni ma try. So mo wa asthmatic tele. So Olorun wo mi san.
1: Igba to yen na.
0: Baba igba ti mo de program yen. Baba fun wa ni pure water oni ka joko. Mo ye mi pure water yen. Aya mi kan clear be ni pe won kan fin kan fo. Ah. Ma duro ti bi ti spoke wa tele mi o le duro. Mo be si n duro. Gbogbo nkan ti mi o le se tele mo be si n se. Ile yen na papapa eni kan so pe o ni won gbon pa ile mi pe mo ko le yen pe mi ri ki kan le yen pe ko sowo. O kan lo o ja igi 1 point something million. O ni kan ko lo site won ko lo ojo keta Olorun pe sowo yen. So mo sha be si mi o o po mi o le so ta
1: e tun wa call me
0: mo imi ikata Olorun ti pe si e. So
1: awon
0: wa so pe won ni past won ni mo ni gbogbere owo Olorun ore oke oke lo se o ki se mi
1: o ti wa ni gbogbere owo bayi
0: ah baba mo dupe
1: gbogbere anointing lo bo si Olorun.